The spirit of Manitoba, Jason Aldean, kagisinigam mo Dirt Road Anthem. Sinigate ni unigam mo na gawin na klintudium kagitit. Kagi ako tisa pega igetan sinitimaskego ak ni na Voice of the North, Lorraine George. Ang gawin na peg tipaygan kipeo itap mitnao no sumaga neogisigak. Asatiyaw kega sa tipapuna kimao pisim. Upa upisim kay sinigatag August tego kapeta matna o mina tansi kay siwe paguta Manitoba kay tipiska kumina gawa paga kumina Cree phrase of the week kagi matita ka puni ay may gisika ka puni panik yung kumina kaya kaito na na pego misama kaya na na wikat sa wiso tipati ma kantuto ano Doug Stone in a different light with the Cree hour and CIFM.